nu wo kinu kinu pada di ore re tori ikaju kala ani gbogbo eniyan lo beru kinio sugbo ojo ti owo safi ba kinio ase pe pelu ati leyin jesu ogun to dabi babara lojo eniyan si di yepere bamba gbara ara jikijikijiki sagba mi ofo yama tori mo loluwa to to gbejule tori mo lolu gbara to lagbara oke so lo fe di petele lori oro awon omo mi yo oju mo ni mo ko mo olore magbe ire ase yi e magbe ire Abiyamo yo kabo si ase buku re ase ri ati ase yori re oya ase ye lo jagba gedi ayo ase yo ni ri dambu lori omo ogo tutu ma la lewu latara omo re lose yo owo oni si ade lori omo re ani wa keri waju se bu babeli oba yo di pete logun aye yo di pete le lose yi oba badirin badani ko ni je ki yo je otomo tomo lose yi aso meje ti wo ki fo wora won ni ra fo mo re o je bo sinu ogo tutu dabatama aye ma pejopo wa wogun omo re lose yi o owo arugbe ka koni ka lose yi o aye ma wole re aye binu yo won da so mi won ni da yo re so mi lose yi o lo pade olore amuni debi ola ti ola inu olore yo be si jo lato ni lo omo re ma lo jina ninu ore lose yi o o je ko jo wa fajo na nigba to omo re ba nta loruko je koni ta lori duro omo ologo re ma pade omo ologo o ni bo lore ja lose yi o olore oni koyin si o omo to mo bo se pe owo yo pe owo dele re lose yi o oni re ru gbese lose yi o aye ma rira yo ma re wo lose yi joseph ja se yori lose yi wa ja se yori ebe di odo mu do lowo do loro iwo na lo do lowo do loro abraham isaac jacob won de eniyan gidigidi ayin na ma de eniyan gidigidi e oni tawo na e oni toro je contract yen ma bo si o oto ni je oto tule re je wa jere lose yi o ise re dide lose yi o lowo ba de oro ma to so wa lenu oro lawujo genesis 30:43 oba to buku jacob yo ranti re o adani wa ye yo ke oto ma tomo ko lo jo pada pada de ko lo re pada leni o se nwo je ku je wa je yan tomo tomo exam center la ye loruko jesus wa pass yo o ni repeat class yo ibi to ye ko ti nawo ni fowo hori ibi to ye ko ti nawo ni yisagidi o ase pe mi gbe osoke lose yi o ore ta bi ran olore ti oyo yi je re kile ni to su o on to ma je ko ni o le mo lose yi o o ye lo pade o ni yanu iseju iseju oro to ba se ti le lo ngbe wa rowo saye re lose yi arugbo ojo gbe odide tomo tomo afire wa ni kiri yo pade re o ibakuba oni bale awon mo re ose yi ba ma dara fu o orun fi na de won adura re lose yi owo re ma de iran lowo de Igbegade, idunude, ire oni fun oru o, won ni soju ayo re siwaju o, orun yo folake o, alagbagbeje ase yo folake o tomo tomo, oko yan mo re ma gunle si ebute yinyanju lose yi o, ose ayo re la wa yi, ose igbegare la wa yi, ose ase yori re la wa yi o, lose yi wa je ori, lose yi oni diru, lose yi wa ri mu o, lose yi wa ri kojo, lose yi wa gbo iroyin ayo, lose yi owo yen wole lose yi ko ni bo lowo re lose yi ran lowo dide si o lose yi o ni fo lapitan lose yi creditor lati e ma wole lose yi won ni fo mo bu o o ni fi je re bu o lose yi owo school fees olorun abo san lose yi aye o ni fo mo damu wa o lose yi ran lowo ma koju si o lose yi wa gbe iroyin ayo lori awon mo re lose yi lo ri mu o e lo make e e lo breakthrough e lo succeed Lori favor lose yi okoko ni fi le re je bugbe o lose yi wa be si je won mo ose yo mo re ma ri seyen o eropa lori phone wa eni se ni lore ni o po ni be lato ni lo e pade olore o agbe osoke tomo tomo wa pade olore ti o ni condition olowo jo gbogbo ta o ni jiya tomo tomo o lo di ade gbiyanju re lade gbiyanju re o ni je sasan igbarere lo yi kan de bora igbarere yi kan o igbarere yi kan joseph igbarere ma yi kan bi yin
igbarere yi kan sera o de olomo laye igbarere ma yi kan yi o ntenu ma mama loruko jesu wa gbadu omo asiko fo sele omo re oni fo sele jacob obojo olojo lo omo re oni bojo olojo lo omo re ji ma pago nla aye oni pa o kikoro ba omo re soro aya re oni gbono odi lori omo o ibu omi ko ni bu omo re mole oro omo re ni yanjo wa jeun la la nile awon omo re di oloro omo re ma mo jesu.

iwaju olagbemi jp anu ni moriba laari ago merin koja iseju merin ni logun sa ago merin abo idaji o ninu adua owuro kutukutu ta o jo ma gba lori ikoni yi jordan fm 105.5 o ma jiri owo wa jiri

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo monday ojo aje gbogbo eyin te raje je nbo le wa e dide nle e ma bo ni waju baba mi baba re e ja jo lo ki ologun ajobo e ja ki baba mi eni to nfi na down olorun ti o yi pada sugbon to nyi aye pada pata pata pari ola ipekun ewa ipekun ogo oba to to ji o si mole alaye today is 2206 2026 pastor dekunle epaphras woli yin ni ti jo comfort life mission international e minimum kiyin pe wa raje jeun loni ojo aje be se nbo ni bi pepe mommy be se nbo ni bi pepe sa e mu owo kan lowo ki so tele si eyin wo le gbagbo padua re o gba losui iwo wo lo gbagbo pe lo sey wa baje o ye dide ni bi te ba wa mommy oni lojo aje o first impression last longer ki n to mo lo Jesus city ki n to wa sori Facebook la ro yi e ma bo ni bi pepe e ja do ba le ja kunle ka jo dupe lowo baba mi omi le migi oko afefe lati migi oko lalo lalo e fufu lele lati meja odo ilogbo ilogbo olorun bo mo se fe yin o oba ti n gbadua daddy ati mommy e do bale e kunle e jajo mo so ka mo gbega nibi ta ba wa e wa jajo lanu ka jo gborin soke pe yin ye olorun wa oba to n gbo

pẹ ti mo ti mọ mo n gbadura awọn ti n gbagbo padu awọn gba awọn ni mo ni ki won gbe orin yen soke mo yi ka otun ko mo yi ka osi awọn ti won sanu won fe sanu lo se yo jajo gbe soke lekan si iwo make sure po lanu ko so pe

0: kongo adua ijinle fe olorun ti o yi pada ada ogo pada fun lekan na aki o aso ipo se ogo ni fun jesu jesu oluwa wa mummy ati daddy mo wo bowo kan be lowo yin e dide nle oni ni 22 ojo keji o le ni ogun osu elekefa odun 2026 mo fe ke mo mo jajo ki hallelujah ni a fe jo ki hallelujah si baba mi baba re oba ti oni je o wale lofo oba ti oni je oja san lose yi oba ti o ti gbogbo awon onibara re wa si o eyin te gbagbo paduwa ngba si be a fe jo ki hallelujah hallelujah ta si ke nisin yo je hallelujah meje a si fi ogun marun si oje 12 today is 2206 2026 ni bole wa everybody yi di owo yen mo working to so tele si somebody shall say mo hallelujah esi ogo marun ogo fun messiah egbe ese meta si waju aye gbagbo pe ori ba ile ja mo fi la ibuja ase ti mo la ose ja pelu idunnu ase ti mo mu kan bo to ba jade oni loju aju oni ni monday bi oluwa se nbe ti emi enbe laye aran ase ye si o in the name of jesus christ mama yi owo lo di mu aje lo kokko fowo ba la ro kutukutu ojo aje emi ran jade gege bi iko atiriju eledumare gbogbo eni ti nbo mi kakakiri aye loruko baba to ma ti temi mimo wa baje oja re yo taya to lo sey idunu yo subu lu ayo fun o gbogbo bi to ba lo wa ba oju ere eniyan wa ba oju ere angeli pade gbogbo eyin te mu owo dani mo se ami o bayi loluwa wi mo so le kan na eyi owo yo ba fun o in the name of jesus christ egbe ese mi si waju mejoko mo ran angeli owo si o mo ran angeli tunu si o mo ran angeli olorun ojiji si o mo ni ko be shop wewu ko be ise rewu gbogbo eyin te wa ni nkan te nso odowo bayi loluwa wi olorun yo mu owo jade fun o yo mu nkan to fi so dowo yo gbe jade fun o in the name of jesus christ laini de na penu eje nso bayi gbogbo eyin omo olorun te ni anfani ati gbomi kakakiri agbaye tin ba ti le jade sunbi bayi ma bo sori facebook adua kan beta ngba eje nbi eyin omo olorun so ti so eri. Have you shared your testimony? Any kind of soul? So don't you show me the year? Ninu or do when you hear this so? Obodo so 36. Any kind of 36? Tell your bamma, we also say embarrass his swag. Obodo so 48. Any kind of 48? Bo no say, Obodo man so testimony, man in no so soon. In any way, on bo. But all number first say that Obodo so 96. Iyan ni pe meji lo se. T'Olorun ba wa book won to gba fun otan, o le mo so testimony le merin lo se. Eyin wo le fe ri, e gbe owo saya. Olorun bi iyanu won pe o. Ikan ninu awon ko eni iyanu. Mama yi lo fe mo so eri, lo so se le meji le meta. Bi an ba le foke ni igba merin. To ba foke ni igba merin e merin lo mo so. Bo ba foke ni igba marun e marun. Bo ba fun oke ni igba meji e meji bo ba nwo wa o mo gbo testimony o se se ko mo so e gba oluwa gbo ni iwe mi mo so o la fi ese yin mule e gba woli re o le o se serere njo je mo pe the joke of a prophet is a prophecy awada woli aso tele ni iye igba to ba fe mo so eri mo si saseju ko mo tun lo fu koja normal time to re lomi le fu le meji ojo mejo bayi ojo meji la si ninu ose ori fun gege bi igbagbo re eyin wo le gbagbo ko le mo ri testimony le merin te be marun ta be meje lo se lo ni kongbe kongbe there is a miracle on daily basis eyan le mo gba yanu lojojumo mo fe ko foke ni somebody jump up if you believe you are going to receive miracle oya gba yanu in the name of jesus e kigbe ma mo ri yanu ma si mo so eri sa awon kan o so eri ejo na mummy ati daddy kino data won kan so eri kino deti yanu ofaran nu awon kan bi won se ngbadua to odi lo fa o enikan ni odi be ni odi meje bi oluwa se nbe ti emi nbe laye ma mo yanan ne ta ba de jesus city loni a yipo lekan ah awon to wa nbe ni last week won ri n ta danwo ẹnikan ni Jesus City bẹni lati iwo rodu nbi to ba fe wa o le wo moto to nlo si kire straight ele fe so kale ni yana ko Jesus City le de yen be si won mo wo nbe to ba nbo latosun kan woko ti nbo ni badan e ba ti de yana ko ye ni ko so yin Jesus City na le de yen owo ta won ti won ele wa si wema awon ko church o gbe o lowo popu o si gbe o dori ile gangan and o se se ko je wi pe new auditorium lati se service itele angbara di fun women convention ni women convention yen lati gba woli olorun alaye baba wa ninu oluwa lati ijo redeem intercontinental overseer ni redeem christian church of god baba wa kale jaye ni ipade nlai ibe lati gba woli odekunle epaphras pastor temitayo ibe lati mo sise ranse convention odun o ni se pelu 77 special oh my god so ipade majemu han bo laaro yi an pese ara wale awon ti won mo pa won fe su eri ninu ipade 77 special awon ni mo npojo mo ti so nkan kan fun won an bi won ba se de loni ma gbo wole won eyan bi 2000 plus lo wa ni last week but lele awa bi 4000 la wa nbe eme kwa minasha alash eni kani bi bawo pelu awon nkan ti mo nko yi atawon nkan ti mo fe ko gba ladua o leri ko si enikan to mo mo gboran to tele ti mo so ito ni ni testimony mo mi e sare dide eni baba laarin ogun logun eyan sare siwaju ni pe eri mi jade laarin ogun logun awon eniyan olorun pe eri mi jade mantu mi ni mamudani enikan ni mantu oni ma ni kawon eyan mo fowo kan ni agbara olohun lori facebook laaro yi ati bossi 22 bi aba count e leyo kokan mo ti so fun yin pe to ba ti ku ojo mejo si ojo mewa ma ni kawon eyan mo gbe omi wa gbogbo eyan mo olohun e mu omi kan pade mi lori facebook nisin enikan ni omi e tun ti fe bere olomi de olomi eleyi yato o yato mu bottle water eyo kan pade mi nisin lori facebook and ma nawo owo temi ba na lori facebook omi yen idi omi yen le fi kan owo mi ah mo deje enikan ni ke ye mi e mo daru laaro yi lori facebook ma bo sibe nisin ma nawo mi jade lori glass facebook lori phone re idi omi to mu lowo yen wa fi kan owo yen ma so nte fun mi yen se that's number 1 number 2 ta ba de Jesus City ma mu handkerchief mi mo ni mantu enikan ni se tete dabori lana iwo sa de mo owo woli baba kale jaye mo ti gba now ma mu mantu yen awon eyan fowo kan awon bi 4000 meji lani 81 ti nbe lo temi 24 ni won fun mi e je nde mo gba ba de Jesus City eh o le wa si wema lati wa woko lo si Jesus City laaro yi eyan 4000 ni ma mo se be fun o si le ju be lo it is well ago mesan niyan ago mefa bo ni ti facebook laaro yi ose ose agbara hanhan ni ose imora sile hanhan ni fun ipade women convention to nbo ko si ibe lati mo wonu majemu ododun kilo de ti awon kan ni testimony ta awon kun ni odi meje enikan ni e sawo mo kin to sawo bibeli so nkan ninu Ephesians chapter 6 verse 12 only for we wrestle not against flesh and blood but against principalities anyone oni ki so mi ateje lamba jijakadi bi o se awon ijoye against power ati agbara enowo mejeji soke gbogbo agbara tin doju ko yanu mi gbogbo agbara tin doju kaye awon omo mi egbo oluwa e wole awon tan doju ko niyan inti oje ki yanu o sele bibeli lo so jade ki so mi ateje lambaji jakadi for we wrestle not against flesh and blood ki sara ki seje lambaji jakadi mo ronu pe yo kankan ni nbo oja mo ronu pe yan kan lo taare ibi to ti se mistake niyan awon tan baja ni principality mama so principality awon ijoye awon agbara and against rulers of darkness awon ti won lase ni bi okunkun aye awon tan baja niyan and against spiritual wickedness awon kan be I kan be ninu aye so e ri di ta awon omo tin be ni bi won popa mo sitin o ti bi ijade ki se pa awon eyan gbadua o ki si se padua ogba ogun amomo awon ikate mo mo ti won duro taku adua an to lo ba ti le send ogun amomo se I mo fo leran ni ika mama jo sari gbadua yi olorun jo ninu ose yi mo je npade ika eleda mi mo je kika ko wa raja lowo mi spiritual wickedness bibeli so pe in the high places awon ika tin be loke aye ikun fun ika gan aye ifri ika gan gbogbo eyan omo olorun kan se bi ologun bi ese si waju iwo ati ka loruko jesu e pinya e ki gbe baba mo je npade ika titi ti o bi di sunday mi o ni pade ika a se soru lose yi o a wa si church there is going to be vigil gbogbo eyin teenagers gbogbo eyin youth for jesus gbogbo eyin children gbogbo eyin baba baba mama mama isoru agbara o waye lose yi but monday ma bo ni olorun jo mo je npade ika mo jo ja mi o pade ika nto ba pade custom to ni kanu ah I mo ya won ti an ti so de duan ile oluwa so fun mi o ni iko mi ni ki awon eyan meje yi o fo oke ni igba merin eyin meje yi ala to ola moju ala pani lekun ni enikan ni bo le se mo won da opada lo sinu family house won da opada lo si school to ti jade ri owo arin gbere gbere loju orun igba to ji laaro yi ara ewo jogodi ni eyin mejeje e dide e foke ni igba merin ika to towo bo ala re ika to tun ba pade loju orun lato ni lo e pinya in the name of Jesus baba mo je pade ika e wa wo nkan ti bibeli so ninu we second corinthians chapter 10 verse 4 only for the weapon of our warfare o ija wa they are not carnal o ija wa ki se ti ara oloje mo so bawo eyan ti lawon lo se e lo wagban e lo sira e lo singbere ati wa ati gbere won fire yin dan ngbe o ti je tin so pe won lo gbe ban ki won lo gbe gbogbo e ki won mo se me lo lori nu awon ti an singbere ati awon ti an ni ban ti an koja lo sibi ti bandit wa eyin onigbagbo o ija ti wa ki se tara o in to le fi gbogun ti won ki sada ki se ja o spiritual wickedness awon ika ti bibeli so tin gbe bi giga yi ki sada atoko loran won o bi mo se nso fun o awon te jo mu shop po ki se ada ti ban ogun ole ran ogun o to mo wi fun oye o adua ti na nu emi lo le gbe kolu won wa nawo bayi gbogbo eni to ti fe ki n wale lofo agbara to ni mi o ni mu nkan bo lo se yi e para yi eyin emi tin da mi laamu e para yin fowo gba ikun e to ba je eni to woju oluwa agbara to ni mi o ni bimo agbara to ni mi o ni sabiamo eyin omo kekeke e so agbara to ni mi o ni mari laaro kutukutu monday bayi loluwa wi ma ja lara mi wa kigbe owo ti won lo le mi lori ti o je ki testimony mi o jade owo ika lara mi owo ika to su ori mi gbe in Jesus name mo lo se fe be lori Facebook nisin bi n ba ti kun be ma boss Jesus city oh ipade taro yi o le yi o si kejegbe se ri gbogbo ose yi is going to be fire for fire mama to so awon obirin gbogbo eyin mama mama gbogbo eyin sister gbogbo eyin te sese mari e gbawe lo se awon obirin o bawe fun oko won awon omode awon sister ti oni get boyfriend won bawe eyin mama te loko mo e gbawe fa ko bi oh my god e gbo ti mo fe so yi ninu we second corinthians chapter 10 verse 5 only casting down imagination e ma so gbogbo ero kale and every high thing that exalts itself against the knowledge of Christ. Emma so gbogbo ero kale gbogbo tin gbe aga si mo Olorun e ki gbe agbara to ni mi o ni ta lo sey agbara to ni ma wa le lofo lo sey agbara to ni mi o ni loko lo sey agbara to ni mi o ni rise agbara to ni mi o ni gba visa mi oye jabo e bo si abi atelese mi te mole oya sare si waju ko sare seyin pe mo teyin mole ogun to ni magoke ogun to ni makoja ogun to ni malaluyo lori re ni mo gba lo sa beyin o ba le di pelu awon agbara kan oni jo se nkan kan oni bible fi ni ninu we Colossians chapter 2 verse 15 oni having spoiled principalities and power o ti ba gbogbo imo awon agbara ati awon emi olola ati joye ati agbara to lo ni mu nkan kan bo o ti ba gbogbo won je he made a show of them openly o fi won se yeye ni gbangba wa kigbe baba ba n fogun mi se yeye fogun mi sesin fairomo bi sesin lara mi bawo le yan se le fairomo bi sesin nkan meje mo fe so mo eti menu lo be o ose yi so to ba le gbadua bayi o pe o e wa dide gbogbo eyan e koju si ilaorun koju si bi to ohun ti mo yo nle yin nawo sibe gbogbo eyan agbara te ni bi mo se nlo yi e ni je mu nkan bo ti nbe loju ona e para yin e ku loju ona mi in Jesus name oya oyin sibi to koju si yen koyin sibe wa ke bayi loluwa wi gbogbo eyan agbara te le koyin si igbega mi e para yin e fi aye mi le oya yi segbe o wa pariwo bi nba rin lona bi gbogbo ireti nbe nbi ma ri nkan mu bo in the name of Jesus oya koyin sibi to koju segbe yen si iyen ni pe o ngbadua si igun mere ni aye wa ni bayi loluwa wi eyan agbara odi to nbe loju ona mi e wole tori tori in Jesus name wa goju sile ile fese gbalẹ le meji gbaun gbaun wa wa kigbe bayi loluwa wi eyan alujanu tin gbenu le e le mu re mi le ose ni mari yanu ose yanu mi leleyi wa goju soke won ni gun merin laye ni mo ni mefa ni goju e soke wa wa kigbe baba mo goju soke si o je riran lowo lo sei oni monday mo je wa le lofo e wo nkan be lara mi laro yi an lo Jesus City lati lo gbadua gbogbo iwo to lo n ba fun ni agbara lati join wa handkerchief to n be lowo mi oni ma fi gbo wole yin gege bi ohun olohun a si yi po Jesus City lekan gege bi ohun olohun iyen lo be ni si ma bo sori Facebook o mi kan ni e ba mi wa bottle water yo kan o mi yen ma nawo si Facebook bayi wa wa fi di bottle water yen kan bi to wo mi wa
1: a Jordan drive na dey listen to
0: jawo boy o ni merry boy e won ti ya iso e wo yo odun ti an ti da duro eyan to ti se plan fun aye re to ti ni iye omo bayi lohun fe bi won si yi pada eke agbara to fe ye ipinu olohun fa ye mi to fe ba yi danu to fe setu olohun da san olohun jo wole e gbo kin to pe mama iwole mo ri osun mare leko ni agbara olohun gbogbo eyin te wa leko e gba woli odekun ye perfect la lejo tin ba ti rosumari mo nbo niye enikan ni nibo pastor tobi e wa ba nso bi ti mo nbo now e wa gbo in ti mo nbo wa se but e je nkokko so bi mo nbo na e kole laarin wakati kan abo pere ni
2: ni gbogbo bi te ba ti nbo e bole ni iyano paja e wo moto to lo gate bus stop te ba ti de gate bus stop e gbe okada to lo abeson abeson stadium
0: stadium yen ni agbara eni to laye atorun ti won pe ni abeson stadium ibe ni ma ti wa ago mesan tin ba ti debe gba ti o ba idago mewa abo ko si nkan kan paparasi kan kan sa won ni ki wa je ise fun yin ni ko ju bayin na lo awon 6000 ma wa gbe owo le won pelu mantu enikan ni oluwa lo so be igba ti o ba fi di ipade 77 2026 ma ti gbo wole awon eyan to 150 awon eyan 150 yen 1000 ma wa fun won ni anointing won meji meji gege bi ohun olohun mo n lo sibe be ni mo ka won ni Jesus City laaro yi gbogbo iwo to lo n ba je ntete ka bẹẹni mo si de kika bayi lagbara ni to laye ato e wo mama yi eke esu o le da mi duro fun iyanu mi
3: ni Folasade Adams mo wa lati Abuja
0: Abuja lohun
3: ni September last year no o so pe omo merin ni mo fe bi
0: merin le fe bi
3: mo wa bi meta o wa duro lati bi 13 years o wa di September
0: o duro lati 13 years elekerin o wa engineer e ba n tun gbe odun melo lo lo fi duo won ja nitan mo won da plan olorun se nigeria lo ye ko wa nisin e ja gbo to bi rin tun ra so na kin to mo gbo we kin to so wole
3: mo wa bi meta o wa duro lati bi 13 years o wa di September
0: o duro lati 13 years elekerin o wa aye da duro won je ko wa mo won le to bi na to and that is not the plan That is not a wish. He say fair any. Eleshe o, eleshe. Ero totamba lori mi eleshe. Moti ni Jesu loluwa eleshe. Eisa, on cast ye ni o, inta an lo se Jesus iti loni. Yo leju. Inti ma wa se leku lo la nani ye. Ma wa man fi man tu le yin lo wo, e man fo wok kan bayi. O ni ye yin, e yin 6,000. Ni Jesus iti, e yin 4,000. Ni agba lo long. Ba ti o ba fi pe 7,7. Wan ti wo 150,000. Ma wa fi anointing o meji meji le wan lo wo. A wa lo ni bo go su ye wo August. Hey! No su ata haya. Kini sister, so wa bi mani.
3: Wa o di last year September omo jo ori awe fe le mi ni Abuja mi o te ri for the first time mo mari
0: first time te ri mi
3: so e wan se birthday ni September last year e wan ni kon kalu ko pinu to ba fe ba se ngbo ni ago marun daje la ro ta ma ngbo yin lori afe fe pe kon kalu ko pinu to ba fe fun birthday yin yen to fe lokan re ko kolon o se fun emi wa finu pa adura pe ah lagbara ipe baba yi mo fe bi omo ni odun to nbo mo fe ki loyun ninu osu gagagan ninu osu yen wa jo olorun ba ta pe pe se je iro o loyun ninu osu yen
0: e loyun
3: ninu osu karu
0: e bi omo ninu osu
3: be ni o wa wo yi pe bawo mo se fe wa give testimony ni ijo Jesus City ti won pariwo re yi bawo mo se fe rin bawo mo se fe rin mo sa ti mura re bi pe ma wa ni September ni igba birthday
0: ni birthday mi tin boy eh si tun pada wa na
3: ami Jesus so ni last week bi baba mi se ku ni toro ma po mu ni mi awa se joke jo ni Friday yi mo wa be lowo ya obodan mi pe ni bo ni Jesus ti yen gan ton so yin o wa ni ah o be lona ko yi pe o gan na ma nlo bo o nti lo si oko bayi pada
0: ni bo ni daddy yin si nbe ni o ti ku ni bo le nbe
3: apo mu daddy mi se ko ma po mu ni mi Abuja le mi se wa ni jo Friday
0: Friday le de
3: en jo Friday ni mo de won ni ngba ta wa se joke jo ton ni jo Friday yen won ni program wa la ro Monday yi mo na wa ni aro Monday yi oni mo fi wa wa
0: le fi wa leyin how many year bayi
3: 9 30 years
0: so omo te bi last ti wo 13 SS1 lo wa bayi so aisha e ki gbe ayi dina Cheto ese elomi se bo ki ko won ri bi mama o baba tan so mo pe omo won dinna owo re won bo yi dinna ilu eyinbo to fe lo iwe igbelu re won dinna e ki be ya yi dinna e po ro oluwa e japo loju ona mi ni bi o ba duro si pe eyin o fa yi dinna e jade lara mi e fi aye mi le nti eyan ro Olorun mo je nteyin o wo baje iwe lo wo bere gbogbo eyan omo Olorun e ja lo sori Facebook ko wa UN kankan le laaro atomode atagba mu ore mo mu ayidina ku oloju ona mi ore to mu niyan o mu ayidina ku oloju ona mi in te fore yen sori niyan gbogbo omo Olorun eyin te ba le da 2000 eyin te le da 1 eyin te le da 5000 ka mo se ri enikeni ti o ni da si laaro ore mo ayi dinna ku loju ona mi ijo tin ba ti ni ki gbogbo eyan o se e ti ki ti ma mo so iwo to ni ja mewa na mo jade account number church lele 19 66 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank bi yin o ba si wole elele 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank niye Comfort Life Mission International niyan ni o tun gbe jade o dekunle paraphrase let pade mi lori Facebook la gbare ni to ni aye atorun ago mefa bo ni isin ni gbogbo eyin te wa ni ilu Eko e mo gbara di o o dola
2: ni gbogbo bi te ba ti nbo e gbole ni iyana paja e wo moto to lo gate bus stop te ba ti de gate bus stop e gbe okada to lo abeson abeson stadium
0: oya eni kan ni woli awon omo lojo bi lokan oye ekunle gbogbo eyin te so ojo ibi loni gbogbo eyin te mo te mark wedding anniversary ase kan yi bayi oye ekunle bo kin to so ese bibeli ta fe ka Isaiah chapter 7 titi wo 12 Isaiah 7 to 12 eyin omo lojo bi eyin te mark wedding anniversary yin eje n fi gbagbo gbadura fun yin so raye to n ba lo yin ori ire ni wa se wa gbadun aye wa tun gbadun aye tin bo olohun bo idile yin oni baje marriage re oni daru so wa bo se le lodun kan sa be se le lodun kan ma e ma tinu ogo wonu ogo ati ninu ola o wa ri pe aye o bere si san ju ti tele lo happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary gbogbo eyan omo olohun fe send the testimony e lo number e jo loud ko neat 080-88-71-65-66 send the message ire atanu ko bayin e je mo lori Facebook you are blessed. It is for you.
4: From Lagos, this is
5: Jordan 105.5 FM. This is Jordan 105.5.
6: Station with a voice for entrepreneurs.

ojumo re ni gbogbo bikibiti ati lanfani lati ma gbe wa laaro e ka ro akiwa wipe atuku ojumo toni oni na lojo aje ojo keji leni ogun osu kefa odun 2026 kabiyesi ledumare fun anu re lori wa ni gbogbo igba o fi wale nigba kankan adupe o ayan logo oba ariro ala gbengbenikin ogo ni foruko re o looro toni awa tun mo pede o a mu nkan mi waju pe ka dupe lo tori po pa wa mo be na lo da wa si ori ofe re lanje e ka ro gbogbo bi kibi te tin lanfani lati ma gbo wa laaro yi Jordan 105.5 FM otun inu we iroyin na lo nde seti gbo yin gege be se mo wi pe ogi ajimu laaro kutukutu hai ago mewa sa ago mokanla awon iroyin jankan jankan to jade loju awon we iroyin jake jade orilede Nigeria ati kakiri agbaye na la ma fi eti yin lati je ke gbo ta ma beju wo ta si ma tu pale gege bi won se si won ni oni kini win sinu iwe iroyin iyen fun ti owuro toni ile na la tu anki wa pe ohun olorun ba mi na lo tu so pe ka jo wa laye o e ka aro sa e ka aro ma e ka aro gbogbo eyin ololufe eri oluwa gbe mi leke adebayo lo ko mi mc rawo yin na re o agbalagba omode tin pegbe baba e lo ko mo ki wa laaro wi pe ojumo re o aku ojo weli weli atu wa lara atura ojo na ni o je ko si ni je ojo ti o fa idiwo ojo asina na lojo ele ma je fun wa o gege bo ni se je ojo aje aje awale wa awasapo wa aba wa gbe a wa pelu wa a file wa se bugbe won ni gbede ni ro koko lagbada lagbala be ogede na lo nja aje lagbara olohun yo de wa gbede la se dumare ninu ose tuntun ta tese wo yi ose ayo lo ma ja ni kabamo o be gbogbo eyan awako e ja se pele pele loju popo eyin olokada e se jeje o eyin maruwa e se pele pele o eyin omo lewe lagbara olohun olorun ba mi yo tubo fun yin ni imo ati ogbon si e lagbara olohun ninu eko yin e mo dagba si ni o iya loja baba laje gbogbo yin na laki o gbogbo eyin te ti wa l'office yin inu oko le yin wa se nlo bi ise ojo yen loka yin mole anki yin laaro ipe e ka aro o otun inu we iroyin na latu kode a mo ge won gekeke gege bi won se sinu we iroyin laaro toni e ka aro

Eje ga bere kika iroyin ohun lati inu iwe iroyin leadership gege bi won se salaye sinu iwe iroyin laaro toni won ni agbarijopo awon Fulani ele ti won ni won wa ni ipinle Oyo ona ni won ti soro bayi o ti won ti pe Are Bola Ahmed Tinubu ati gomina ipinle Oyo iyen Seyi Makinde o latari kini won fi n pe Are ati gomina ipinle Oyo won ni ki won se kilo kilo iyen fun eni ti o je ajijagbara fun ile Yoruba Sunday Adeyemo ti opo npe ni Sunday Igbowo gege bi won se salaye o won ni igbese eleyi ti Sunday Igbowo ngbe lori awon Fulani eleyi ti won gbe ni ipinle Oyo won ni ko n so n to bojumu gara o gege bi won se rawo ebe si Are ati gomina iyen ni pe Sunday iyen Igbowo gangan o ohun lo je wi pe o lo ba eni ti o je adari awon Fulani ohun to si salaye fun won wi pe ohun fun won ni ojo meje tabi wakati meji ki won pale mo gbogbo eru won oje ki won kuro ni ipinle Oyo latari bi won se nji awon eyan gbe won nji obirin won nji okunrin won nji omode won nji agbalagba gege bi won se wa ko sinu ero yin leadership laaro toni o gege bi won se wa salaye o won ni Sunday Igbowo o n fitina ti awon o latari wi pe esun ti o se ohun ta awon lo nka si won lorun gege bi won se wa salaye Sunday Igbowo won ni o so wi pe awon la won wa nidi ijenigbe ipaniyan ele to n sele ni ile Yoruba won ni bi beko bi won ko ba fi awon ti won jigbe le ipe ohun oni fi ojuboro fi ba won se o ipe ki awon Fulani ki won kuro ni ile Yoruba o paapa julo ni ipinle Oyo gege bi won se wa te si waju won wa rawo ebe si Are orilede ipe ki won tete pe Sunday Igbowo ki won kilo fun o latari ohun ti o n so yi oro po nu wero yin leadership eno gan iroyin ohun e ba iroyin ohun ni ekun rere iyen fun ti owuro toni o gege be na ni won ni eleyi na jade ninu iwe iroyin leadership laaro toni o lori oro Sunday Igbowo na ni o won ni iroyin to nlo ni Igboro o ti nso wipe idile kan ele to wa ni ahamo awon ajinigbe ni ilu Igboho ni ipinle Oyo ti won ti gba pe won ti gba etu sile leyin ti oloye Sunday Adeyemo ti opo mo si Sunday Igbowo to fun awon ajinigbe na ni gbedeke wakati meji lati tu awon ebi na sile o eyi mu ki awon eyan ilu na bere si ni fo fayo ti inu won si ndun si etu sile awon araalu ohun ti won si fi ijo pade awon to gba etu sile na o video kan ele to wa lori ayelujara o safihan bawon eyan se nfi jo pade alaboyin kan aburo re atawon omo re ti won gba etu sile kuro ni ahamo awon ajinigbe to nda agbegbe na laamu gege bi won se wa te si waju won ni igbese yi lo nwaye o leyin ti Sunday Igbowo to se kilo fa won olori awon Fulani to n gbe ninu ilu Igbowo lori bi ajinigbe ijinigbe ati ipaniyan bo se n peleke si ni agbegbe na video kan na to wa lori ayelujara so saju iroyin pe idile na ti gba etu sile won safihan ibi ti Sunday Igbowo ti n ba awon olori awon Fulani zoro ni afihan ba ilu Igbowo to si n fi itara han lori bi eto abo se n mehe ni ilu ohun Igbowo fesun kan pe awon Fulani awon afurasi ele ti won je awon eyan gbe ni agbegbe na ati pe ohun ko ni kaworo ni ilu baba ohun ki ohun ma wo awon ajinigbe na lati ma da nkan oru ni ilu Igbowo o fesun kan pe awon ajinigbe ele to gbe alaboyin na atawon omo re won bere fun owo itusile lati tu awon eyan na sile amo nise ni won pa eni to gbe owo lo fun won lai tu awon eyan won sile o ni ohun fun won ni wakati mejo sugbon leyin idukoko yi won ni awon ti won ji gbe won gba itusile o e lo se ri iroyin ohun ge gba change ninu iwe iroyin Daily Post ati

0: Ekiti iyan Abiodun Oyebanjo won ni gomina ipinle Osun ki ku orire o ipo ma ku orire o ewu na ki pawodi awodi o ku orire akio won ni gomina ipinle Osun Ademola Adeleke na lo gogo mu phone re o to di girin girin o won no pe Abiodun Oyebanji eni ti o je wipe ohun gangan na lo tun gbe gba oroke ninu eto idibo gomina ele ti won se ni ipinle Ekiti ipe o ma ku orire o ore mi mo ki o oku orire n bo te je wipe ki n se gbe oselu kan na ni won jo wa o won ni sugbon o gege bi oro yi se wa n jade lati enu agbenuso ne Olawale Rashid lana ojo Aiku Sunday na lo ti salaye igbese eleti Adeleke gbe yo ipe lati ki Oyebanji ipe o jawe olubori o fun sa keji lati ma ba ise re lo gege bi adari awon ni won ri won sapejuwe Oyebanji gege bi eni ti awon ara ipinle Ekiti ti won ni fe tokan tokan be na lo ja adari rere o ati eni ti awon eyan gbokanle ni idire ti won fi dibo fun won ni gomina ipinle Osun Ademola Adeleke na lo wa ro gbogbo eleyi pe ja gboriyin fun ja ki oko riro won ni ka boni reyo kire ti wa na o le de ninu oro ti o salaye si waju ninu weroyin laaro toni the sun na lo gbe jade o won ni Adeleke gomina ipinle Osun o na lo ti nki o se ajoyo to si nki eni ti o jawe olubori ni ipinle Ekiti nbe na lo ti wa nki awon ara ipinle Ekiti pe eyin omo Ekiti okun o eku orire o won ni won ki won gigidi gan ni o wipe eleyi ti idibo yin o lo ni irowo rose be na le ti dibo fe ni te fe o ni eleyi gan na la fe o be na ni ki Oyebanji ko ma ba se re lo olorun oba yo si ti leyin yo wa pelu re yo kun pelu agbara won ni ise to nse tele ko tesi waju ni ipinle Ekiti awon ara Ekiti won wa ni ki won se kini o ki awon ara Ekiti ki won sugba gomina o gege bi won se dibo fun gbogbo ona ti awon ara ilu na le fi se lati ri daju pe awon na sugba re bi agbajowo bi won se fi nsoya ti ajije owo kan gberu dori o na ni ki won se fun Oyebanji o wa nu we royin the sun laaro toni o nigba tan ni gomina ipinle Osun to nki pe oku orire leka ti oselu na ni iroyan hun wa o leadership gbe ele na jade o won ni awon egbe oselu ADC eni ti o je omoye nibe to na jade fun ipo gomina ni ipinle Ekiti won ti soro jade o ki na so won ni ewo awo gba o awo ofe esi ibo ti awon ajo INEC gbe jade yi won ni makaruru nbe nbe o won ni won ti tabo e ti tabo won gege bi awon ajo ADC gege bi won se salaye eni ti won poruko re ni dare bejide on gangan lo ni owo gba
1: on the go at www
0: esi ibo ti gbe jade ni ipinle Ekiti fun idibo tadi lojo Saturday emi o gba e ti se nkan e ti da gbogbo eru won ni ewo won ni won ti tabo won ti rabo won ti se gbogbo e gege bi o se nsoro yi ni Ado Ekiti lana ti sojo Aiku Sunday bejide ni seri idibo tadi o ti lowo kan madaruru nu o ni eyin o foju wo ni o ni awon bi kan wa to je wi pe ko ye ki APC ki won jawe olubori nbe o oni se bi awon agbegbe to je wipe won ti je awon eyan gbe ni ipinle Ekiti oni se to ye pe won gba ipo ibo to po nbe daada ni oni rara o o wa te si waju oni ewo emi o ni gba o a pade ni court e lo so be se dibo nbe un emi ke gege bi eni to jade fun ipo gomina labi ase egbe oselu ADC gege bi o se salaye nibe na lo so wipe se ri awon egbe oselu APC won ti rabo won ti tabo oni won tabo o nsoro oni be na ni won pin onje ni won pin owo ni won pin bread ni won pin isu oni eleyi o si ba ojumu oni awon oni gba o gege bi ohun ti o salaye sinu we iroyin leadership laaro toni o awon egbe oselu ADC omoye ibe o ti lohun oni gba o wipe won ti fowo rabo lowo awon araalu ni won o je ka awon araalu kan dibo fe ni ti won fe oni owo olopa ipinle Abia ohun na ni o ti te enikan o eleyi ti won ni arakunrin kan re ti foran video re to gba ori ero ayelujara kan eleyi ti won ni o n wuwa ko to si obirin nigba ti won salaye sinu weroyin leadership iyen fun ti owuro toni o won ni se ri arakunrin yi na la won olopa lowo won ti rato latari bi won se ni won ja lori port obe olorun saanu po asigo ga enja to report obe won ni arakunrin o sa nlu obirin yi to je pe ko ba ofin mu labe ofin ipinle ohun paapa lo ile ede Nigeria gan won ni

0: on the Jordan 105.5 FM. Oba legude BAG.
1: Ega bo pada lati eka ipolowo oja wa lohun eyin na lanfani lati gbe awon ipolowo ati ikede yin wa sori otun ni we royin ka fi ti wa ka fi gbe ti yin laruge eje ki atesi waju lara awon iroyin eleyi ti o te wa lowo iyen fun ti aro toni won ni ijoba ipinle ogun ti soro lori iroyin ele to kan to tan kale lori aye ilujara wipe ijoba ti fofin de ayeye ikeko jade ile eko girama ati ile eko awon ipele GSS3 ele to fi mo ile eko alakobere ijoba salaye ninu atejade kan ele ti won fi sita wipe ko si otito ninu iroyin na ijoba tu tesi waju ninu atejade na ti won si salaye latari awon eka kan ele ti won ri si eto eko won se ayese ati itumo ijinle e won si fi sita pe ki se awon akeko jade ile eko girama ati tawon alakobere ni ijoba fofide ti won fi ofinde ayeye ikeko jade won gege bi awon eka yi ile ti won ri si eto eko apapa juro ni apa science ati awon ti won mo imo ijinle ni won tesi waju gege bi atejade na se wa salaye won ni klasi awon awon omo ikeko awon omo ikoko tawon oyibo npe ni kindergarten ati nursery ni ijoba ti fofin de wipe won gbodo se ayeye ikeko jade mo idi abajo ni pe kikeko jade lawon klasi yi ki se opin ipele ile eko kokan gege bi won se wa tesi waju won ni atejade ohun so pe awon to ba keko jade yala nile eko alakobere tabi ni girama yo si ma se ayeye ikeko jade tori ipele awon eko yi o tumo si pe awon to nkeko jade won lo si ipele eko tuntun ijoba ipinle ogun ko sai kilo wipe awon ile eko ko gbodo gba owo goboy lowo awon obi awon akeko na to ba fe se ayeye ikeko jade mo koda nkan ti ijoba ipinle ogun so ni pe awon obi ko gbodo da owo kankan fun ayeye ikeko jade omo won iroyin jade gege bi ijoba fofin won se fofin de rira aso ebi fun awon akeko ile to n jade gbogbo idanwo ta won ile eko fe se o gbodo wa ni iwon tun won si opo eyan lo ti n kominu wipe awon ile eko ma n ra onirunru aso eleyi ti o ba ni ka won ra won si ma n kan nipa fun awon obi lati ra iru aso be fun awon omo won ijoba ipinle ogun ni ohun se agbekale ofin yi lati daabobo awon lati daabobo awon obi ati paapa julo lati je ki awon obi na ki won se kini ki won le ni iranlowo latowo awon ile eko eleyi ti won pe won pe ki won wa ra aso olowo nla fun awon omo won won si kilo fun opolopo obi na wipe won ko gbodo dan aso ru ewo ijoba wa ro awon alase ile eko awon obi ati gbogbo araalu lati ka koko ele to wa ninu ofin ti ijoba se agbekale re lori ayeye ikeko jade ni ipinle ogun o wa ninu iwe iroyin laaro toni punch na lo gbe jade o won ni orilede america ti fofin won ti fopin si iranlowo won lati gbogun ti arun ko gbogun ile ta mo si HIV ni orilede South Africa ijoba ile america ti kede pe ohun awon yo se awon yo sewole fifi owo ranse si South Africa lati gbogun ti itankale arun HIV oni o le ni million mejo awon omo ile South Africa to n gbe pelu arun HIV eyi to je orilede ti arun na po si julo ni gbogbo agbaye igbese ajo US State Department yi ni o jo pe o ni nkan lati se pelu bi ijoba South Africa se nkuna lati daabobo awon afrikana iyen awon alawo funfun kereje ele to n gbe nibe titi di odun 2025 ni America ti n fi itesiwaju lati ma seranwo fun orilede South Africa titi di asiko ti ikede yi jade ijoba South Africa ti fesi pe bo tile je America ko ti bun awon gbo nipa igbese ohun won ni ohun ti o se ti awon se na ni wipe lati wa ona mi ti ko ni fi ma ti awon fi ni ma ni igbekele iranlowo latodo America mo gege bi won se wa tesiwaju won ni lati igba ti won ti ti won ti bura wole yen fun are Donald Trump ni alagba ti won alagba eleti won ni o wa ni eka ti ibasepo pelu orilede South Africa pelu America won gege bi won se wa tesi waju won ni ko pe ti won bura wole iyen fun Trump na lo tu kede pe South Africa n gbogun ti awon Africana eleti won wa ni orilede ohun to si je wi pe won ko po ni orilede na sugbon won ni awon South Africa won gbogun ti awon Africana iyen awon oyinbo eleti won gbe be saju asiko yi ni America ti ni awon fi owo ti iye re to $400 million sowo si orilede South Africa lododun labe asia eto president emergency fund iyen PEF ohun na ni won salaye o latari bi won yo se ma ri itusile lori aisan hun eleti won pe ni HIV o wa ninu we iroyin punch laaro yi won ni America ti fopin si iranwo re lati gbogun ti arun HIV ni orilede South Africa e lo gba change iroyin hun laaro toni punch na le ti ba iroyin nibe lekun rere

0: ja gbọ MC Rawo e ma gbọ eto e lori ikanni yi e ma yi ku nbe e file si
1: be igba mi ti de aye ewa ba mi jo ye e sa ti ri century no do soro emi omo yin to tona ni e ma gbọ eto MC Rawo akeweje gbogbo so soro ri radio don't touch it e ma gbọ
2: be ni ko se lere ehoro ko so lokiti jimere ko se da to le be jawe laarin agba mi to ba je ti ka pede lori radio MC Irawo akeweje ori radio e ma gbọ lo ni rabaji gan.

0: era ti orun bi ikamudun si eku ti orun re yo bori asin amura
1: oko mi mora tegbe tegbe o fo mi mama
0: inu oga pomo pomo ebe rifa abuke inu kaparo aso oga loga egbe fun arewa bi eyo kin so won lawujo eye iru mi o si pipede mi o jo tenikeni asa mi o jo te eyan ke eyan asure tete ni woju ojo arin gbere ni woju awon ero oni kibi ko lo kire wole fun wa loni
1: mi o ku lo ma fun won
0: tori bi adi e ba fi ese wale titi o ma rire ni e ku le o awon temi tin reti mi won ti le ki mo di radio won won ni ti ko ba ti je agbalagba omode won na won ni gbo to odudun mo tun de o omo asode dero eyin gbadun mi emi na gbadun yin a jo ma gbadun ara wa titi dojo ale ni
1: oba to fi ma jemu tun ma jemu se
0: kabiyesi eledumare oba ri iro ala oba mi afuye gege ni ye ijinle oro tin fi mi dara nla oro kan gboro ti o je pe ko seni to mo ibi tin gbe ki ka ma paro fun ara wa olorun da olorun da olorun o sise tan o se gbogbo e tan o nikan na lo mo next o nikan lo mo to kan olorun ba mi se tobi to fe to o da un meta se to je wipe o da nkan meta to mo pe to hun ba da ko nitumo be na lo tu da un meta awon nkan meta to olorun ba mi o da to je wipe o mo pe to hun ba da won ko nitumo loju wa ko ti e le nitumo nu aye gan ni olorun laye ko le nitumo awon meta to hun won akoko tolorun ba mi o da ti o si fashe ele nnu e na ni awon ti pe leyin to hun ba je tan ti o tu je leyin ohun ko si
1: ku aisha
0: o sare mo olorun
1: ki ti o ki
0: abi de ba kan sora yin lori kankan ninu aye bi ko si are mo olorun pe tolorun ba gbese ta ni o gbe ku ta lo fe gbe ese re ta to gbe ta to woju e oba to da meta ti o pe merin oba to da merin ti o pe marun oba to da marun ti o pe mefa
1: abe mi na ko ohun ise
0: owo wa sosunsun o fi gbogbo ago ara gbogbo omo ede eyan o fi wa paro ko funra wa abe believe o wa fi wa se owe meji meji ni gbogbo nkan tin be lara wa
1: o fi re pakaja opo lowo lewu
0: atari ori nbe irunwu meji ni ninu ori meji meji meji meji na lo fi seso ori nbe meji leti meji ni omu enu na ete meji eyin meji ahan sale ahan oke agbon sale agbon oke o la won baba wa fi ma ni kombo loni mu agbon sale loni o wo o wo da ba ni ama so ise tolorun ba mi fara wa da o po gan o kabiyesi eledumare mo ki wa o eku le o
2: social media
0: iwo to ngbo mi loso to ni nje o mo wi pe o ni idi to fi pe bi pe to si pe ko si ohun meji to faju wi pe ki emi ati yin ka le je ori ohun ni ajepe ni lopo gba sise sise a ma da bi ole irewesi a ma ba kinkoju akinkoju eyan alagbara ma sojo opo eyan ti e ti ma so pe ah o ti tan fun oje opo eyan ti ma ni ara bi ti je tan akitiyan eda nigba mi a ma fori sopon sugbon pelu igbiyanju die si a o de be eni to mu wa bo lati ibere pepe ko so pe o ti su ohun o eyan le ti ma ro pe o ti ye ki gbogbo e ti ma dan ko ti ma dun ko ti ma ble o ye kin ti kole o ye kin ti ra moto o ye kin ti lo lo oyinbo ye kemi na ti ma dagbada bi awon ti kan awon eyan kan kemi na gin ma kan to bawo eku ba se mo ni o fin bojo o se pele ani gbogbo gbianju to hun gbianju ki lo de o ye ki gbogbo e ti ma se normal na eniyan le so wipe o pe de eniyan le so pe e pe de sa mommy eyan le na e pe de o ṣugbọn ki ori olorun oba mi ko le ja ajepe fun yin fun mi fun gbogbo wa tori pe olore ajepe lo olorun oba be ni

0: o fe bi ati ko iye ise to ma se awon le ise to ti ma sise ko to duro ki wo gan to duro la ya re pe yes eni ti o ma se eru ati ko ni o ki se pe boyo yo le o scripted ni won ti ko script la n tele ninu aye o abe yen o gba ini ajo mo eyan gbogbo igbesi aye wa loke pe ati ko ati ko kiko ni agbodo tele on to ma ndun mo mi ninu ju ni idojuko eh to ma ndun mo mi ninu ju oni ki ni idojuko awon ta ogo emi ni mo so o ko ta po tori mo mo pe won le bori iwo to ngbo mi lo so ina mo fe ko gbo mi daada ni igbagbo pe ekun agbo to mi ko le ja ota ma gbianju ni won o le bori to ta ba ti po ni won na le mo bo se ma sare si bogun ba se po to lomo logo fi ma nri awon eyan fi ma mo pe eyan logo iwo lo kan ni sun lo ni dake elomi business to ti se laye e lo lo lokan yi owo to ti dawole lo lo lokan yi oja to ti ta lo lo lokan yi ki se pe ko mo se o sugbon ota po eyan kokon ni o ni ota po
1: Jordan 105.5 FM Twitter Jordan 105 FM Instagram Jordan 105 FM Lagos Listen on the go at www.jordan105fm
0: won to gorun mi o le lori oro awon owo ele ta nse ise owo a jo nsoro awon gbe yewo sira won
2: This is the sweet, and it's about to get all funky today. Great music and fantastic teams in making you the best entrepreneur you can possibly be.
0: Kema share, kema kare.
2: So my people, this is not Jordan Drive, and I be listening to so get better.
0: See, they come out with you one. I can't go out the water. Ibita and Lola, bad you man. They got a po. Bo ta ba se po to logo se ma po to ba wa sase yori to so ra won ota e gangan lo ma je first promoter ah peter o rara le o ati ra moto ya peter abi o mo gba gan ni ore ti fe lo se ti gba visa lo america abo ti wa nbe iro ni o ije o lo la bo ni je lo se fe ri nu plane won pe gan e ona si supermart kan se iru kan tawon egbe si niyan o get e awon ni lagbaja ti lo nko se wa gba ti ori kan se mo ise wo awon a o bi ti o ja si awon otanu oto ogo ya kini je ran ta mi mo kan tawon eyan gan lo ran lodo e ata ekere tomato ekere egusi e ko ni lo tan won ma fenu te nbe lu oja te nta ehin le ni gbo won ma fun won lesi ma le un sara lori radio igba won ni won bi mo tan na igba na de ka ta ka na bi mo igba lo na de o ma waye yes o ma waye iwo lo ni kare okan iwo lo ma fale moro ara e ise to nse yen ma sun ma wararo eto yo si fun wo to woro bi ko se kika se agbelaruge nipa oro nipa ise yin nipa awon nkan te ma nilo lati pera yin sakisi yeru okini mi olofo amojo ola lo mi o ma bisujo ko e ma wo boya mo gbagbe oruko mi o se ka mi lara si mo se wori eto losun toni tori pa awon eyan ti nsun ju. Don't let your background put your back on the ground. Ma je ki orilede Nigeria ko run e mo kona. Iwo na jade tan. Jade tan. To ba ti jade tan. Awon te gan mo wi pe iwo gan o duro. O gbo ni

0: ma sojo pole ma fun eyan die lanfani lati lati polowo ise abi owo iike yi te ba nse te ba ti wa salaye iru ise te nse agbegbe bi te tin se owo te oja te nta agbegbe bi te tin ta e wa je kun dabo lokan ti yin ni ero ti yin ki le ru wi pe ijoba ibile ibi te wa ti won ba le se ilo si waju ma tu ba awon to nse ru ise te nse ati eyin gan funra yin oja te wa ti ijoba ibile awon igbese ti won le se ti won le gbe to ba da le to ba se o ma tu mu itesi waju ba owo ise ile ta nse awon ijoba ibile awon ni won gba kini kan permit igba permit awo permit lowo wa bo se ngba nje won se atileyin fun ise owo te eyan laayo ijo se atileyin fun owo te eyan laayo e ma foro sabi awon so eja mo se yin eja mo ipa awo deyin ba ti wa soro awo o wa gbianju gege bi ise ti wa a wa won lo a pe won awon ara.
1: Hello Lagos, welcome to the Jordan Knight Show, and today we'll be
0: adugbo yin o local government bi te wa won ni lo yin boya eje ikokan ti e
2: the voices you need at work all day every day till payday
0: ni ti wa fun yin lori gbogbo eto wa ko ba je lebo ko ba je oni yoruba afani sile gidigan ni ogbagada ati lekun jordan sisi lo wa fun ra won kan to le mu ilo siwaju ba ujo ise o le yin se nbe e je ngbo 09060003352 09060003352 tabi 07051697912 07051697912 tabi ke ma te atejise sori whatsapp 08072 21 43 89 08072 21 43 89 te ba de ti pe e yi radio yin lole a le lanfani lati gbora wa daada bo se lo le tweto ni bo se lo pelu eri oluwagbe mi leke adebayo your one and only mc rawo na ni agbalagba omode tin pegbe ba

made lagbare ledumare awon ti wa ti wa loju opo 09060003352 na loju opo wa hello peter gbekun

Alleluia. Ki gbogbo imole to tan ni oruko Jesu ki aye ma se pa gbogbo ogo to nfo ni oruko Jesu ki aye ma se daduro mo pa ni ase gbogbo eyin rawo to ntan ke ma se kunu jiji mo wi bi woli oluwa gbogbo eyin omo ologo eyin omo ta ti gbowole pe e la aye ja pe iran yin ose pe ogo yin yo pe anu yo fun fun ki pa aye agbara okunkun mo je mu ota ko ma se lagbara lori yi ni bulu tin gbon mi ni wakati mo so ni oruko Jesu aye o ni pomo ologun mo lowo ni bo lo tin gbon mi ni wakati ni oruko Jesu nigbati iran re ba se nigbati ogo re ba yo nigbati anu olorun ba fun ninu aye re ni oruko Jesu aye o ni ta olofa ohun gbon mi bi mo tin soro yi igbowole agbara lati orun wa ti ogun adani duro o le ja igbowole agbara olorun lati orun wa ti owa pani lojiji o le sise laye e o ya ko gbonu aye e ogun gbo mi bayi ogun to duro de ikorita kan ti e o to lohun o finish e

0: sun ofa kan wa lara re bi ko ti fara han sugbo do de akoko kan lati gbe emi re kuru ni oruko Jesu ina ju ofa na run owo kan be ti ti gbele o latabule latori sun tan fi pamo si o lara pe ni igba kan ati ni akoko kan ni ko bere se ninu aye e ko si baye re je ni oruko Jesu ina ju owo na run o n gbo mi bayi ipa takun takun ota lati so dedun anile lati so di eyan lasan lati ja obo loke lati so di eni yepere ni oruko Jesu ina Olorun ko jumorun gbogbo eni ti o sun ti owo to moju tu oro aye re to n sare kiri to n fi enu re ati ese re sise odi lori aye re ni oruko Jesu ile ko lanu ile ko gbemi olugbeja orun o olugbeja orun o gbogbo en to n fi emi aje ba oja olugbeja orun ko kolu won ki agbara won ko doku Jesu oluwa wa amen oni ti o n gbadura si yen iwo ka Psalm 34 si oyin yen mo fe ku ma gbadura o tu akoko lati gbe mi dide o tu akoko lati ran mi lowo o tu akoko lati fa mi soke ipa ota kankan mo je ko da mi duro ni ojo Thursday laarin ago mejo aro si ago mejila mo gbe oyin yen bo ninu adura o ma ri owo Olorun ninu aye re ni orupo Jesu won ta fe fi gbadura loni ni pe niru akoko bayi ki la le se awon isele kan sele bayi to be to je wi pe irora awon eyan po iyo lenu awon eyan po gbogbo nkan lo le kokokoko awon eyan gan o fi be jade gbadura mo are okan ti mu won mo ti e gbo ti awon eyan kan so ni ori ero alatagba wi pe adura ko la nilo la koko yi won ni agbodo jajagbara won ni ka gbara wa ni won ni igbese kan ni ka gbe let me tell you something olufe ona abayo fun gbogbo isoro ati ibojuko to da ba aye re to ba idile re to ba orile ede wa ni akoko yi oni pe ka je aladua to le ohun gbogbo ladua le se ohun gbogbo ladua le yanju bi idojuko se po ti aine po ti iponju po ti awon eyan nla nkan to le koja ti gbogbo nkan lo dede mo nje je mo pe ti gbogbo wa ba jo fi mo sokan ta ba gbadura olugbala ni Olorun yo gba wa yo si yo wa jade ninu ikekun gbogbo ta wa mo je ki enikan so fun e pe adura o gba mo mo je ki enikan so fun o pe adura o le yanju oro aye re mo je ki enikan so fun o wi pe isoro to nla koja yi boya agbara mi tabi ona mi ni ko gba lati bo mo so fun o ni akoko yi wi pe a dog badua awon isele to nsele yi soju lasan bi o tile je pe akoko ipada bo Jesu ti someye tile eyin omo Olorun e ogbodo faseyin ni waju Olorun be ni adura yin gbodo gbona ni akoko yin lati doju ijako mo jemu ati ise okunkun lati ba ise ota je lati segun ku odo lawujo wa lati doju ijako iponju lawujo wa lati bori gbogbo awon agbara to nsakoso wa lodi si ife ati mo jemu Olorun ninu aye wa eja gbon ti we Philip ori kerin se ikefa si ikeje eja gbon to so yes
1: e ba se se aniyan
0: ko e ma se aniyan ko nla koko ye ma kan so
1: sugbon
0: ninu ohun gbogbo
1: nipa adura
0: mo gbo oni e ma se aniyan ko yen ni pe o se se ki aniyan wa tabi ejo tabi aroye lasan wa ko mo ni eso kankan sugbon nigbati a ba n gbadura ona abayo yo wa ori ofe yo wa opo ise okoko ni yo baje opo mo jemu ota ni yo dasan opo ile ko to ti ni Olorun yo si mo kan so mo ngbo yes
1: nipa adura ati ebe pelu
0: nipa adura ati ebe pelu idupe
1: e ma fi ibere yin
0: e ma fi ibere yin han fun mo gbo bi ajo bere bi ajo fi mo so kan ka jo gbadura e mo pin adura iki eyin te ngbo mi lori ero alatagba ko si nkan to le yanju to nla koja yen bi ko se ko sumo Olorun gba Jesu gbo ni Oluwa ati Olugbala re ki emi adura wonu re mo gba losan mo gba laaro mo gba lale bi idojuko yen se wule ko le to agbara Olorun yo gbe mi mo fe ko poruko Jesu lekan mo fe ko gbadura yi Oluwa gbe gbogbo idojuko mi mi awon idojuko ti okunkun gbe siwaju mi lati segun mi lati bori mi lati gbe mi mi Oluwa gbe mi Oluwa gbe mi Oluwa gbe mi Oluwa gbe mi awon ilakoja to le ti mo ni awon iji to le to ndide si mi awon owo lati nu okoko to nba mi ja awon agbara lati nu okoko to ndarin ajo mi ru awon oju okoko ninu ise mi ninu okowo mi so pe loruko Jesu e ma jona e ma jona e ma jona e poruko Jesu lekan agbara iri to nba mi ja mo jemu iri to nba mi ja ti gbogbo nkan nlo seyin fun mi ti rin ajo mi nfale oye ma jona dan e ma jona dan eyin mo je eri eyin owo eri eyin agbara eri to dide lodi si aye mi lati ma yo mi lenu lati ma ni mi lara lati ma doju ija ko mi lati ma ba ise mi je lati ma darin ajo mi ru lati ko si oko mi ninu lati ko si iyawo mi ninu lati ko si awon omo mi ninu lodi si aseyori

0: ba mo bo ba mo gbogbo nkan to sele ninu aye yi o lo nibi tan tin control e bo gba mi gbo o bo gba mi gbo o aye yi nibi control kan oju e le moto be o le ma mo be sugbon awon to se owo emi de be won mo pe aye ni control emi gangan ti mo n ba so lale mo mo pe aye nibi kan ti won tin dari e awon kan wa ti won ti debi ti o tin dari aye awon ye lo n gbadun aye gbo mi owo to n wa ye o ni control ase yori to n wa ye o ni control room ibi giga to n bere fo ye o ni control room bo ba mo wa ma lo wa kan ma toro adura kiri lodo wole gbogbo eyin te ba ni ore ofe ati gbo mi lale yi ejo e te ti gbo mi aye koja pe baba igbadura fun mi emi ni mo so be fo aye koja pe ejo e fun mi ni sam lara aye koja be aye ni asiri be ni oro oni bi kokon ti e aseyori oni bi asiri ti e igbedide oni bi asiri ti e aseyori ninu irin ajo aye yi oni bi asiri ti e be ba ri pastor to se aseyori asiri kan lo mo o olofi gbedide aye yi eni o ba ma asiri oni irin ajo e nitumo laye eni o ba ma asiri o lo n gori awon ti o ma asiri gbo mi daada sori awon to ni ase loke ye awon to n dari ye won ni asiri kan lowo to n control aye yi lowo o ba mo wa ma gbadu aleye ale asiri ni tori bo se wole losun bibele wi pe ojo de ojo nfo orudo orude tun fi mo won won atutu asiri kan lale yi fun awon kan sugbon nitori aibikita ati aimo won atu gbagbe asiri ye egbon eleye sa gbogbo awon kan to ba sele si oloro ko n se nkan lasan olorun fe ko bori nibi kan ni olorun fe tu asiri kan fun o eyi to ma je ki aye e ko yato laarin omo iya e ojo ti mo mo ye pe ni gbogbo igba mo ma n bara mi labule ni igba kan ojo kan mo wa lala mo bara mi ni abule olorun wa so fun mi pe ogun to n da won duro ninu iran wa o ni mo fi n wa e so bo ba ti ri ma joko lasan ma fi gbadura ni ojo ti mo bere sin gbadura ojo yen ni mo mo wi pe ko to wonu ilu wa o ba fe wole abi ko ba jade wa ba ibode meta la pade ibode meta ta la ye ni agbara ojo yen ni mo mo oju ala ni mo ti mo pe gbogbo ibode ye ibi pepe ni number 1 wa ba odo kan pade laarin odo ye wa kan awon ohun abami meta la ko si omo ilu wa to fiyesi ọjọ ti mo kọkọ fiyesi ọjọ yẹn ni mo bẹrẹ si n gbadura gbogbo ooru oni ọlọrun tu asiri wọn tori to o ba mo bo se ma lo wa waste e wa de ma laago wa ma lo wa gbọ mi dada to ba je ni to sise to ba jeun loju ala o gbọdọ bẹru ohun to fe se ri wa ma pariwo gbogbo agbada to fi aseyori oju aye bọ mi loju ala e gbina sonu to ba jeun loju ala ni o to je pe o de ko mo fun gbogbo agbada to fi aseyori mi to ye ki n ri loju aye to fi n bọ mi loju ala oluwa ba je bo ba n bara e labule gbogbo agbada to n fa mi seyin bi mo ti n gbiyanju ati lo siwaju oluwa ba je bẹẹ lo ma fi adua se asiri ni oru je fun asiri fun awon ti olorun ba ni ojo rere fun asiri fun awon ti olorun ba ni oko fun that's why lo fi je pe bo ba lala loru o gbodo wa concern pe o dabi wipe won ti ti orun aseyo.
1: And today we'll be discussing
2: the voice
0: ori mo e ko si e alakala rara mami gbogbo alaye to ba repeat ara e to ba repeat ara e so fun eni wipe ogun to gbodo bojuto to ba rinrin ajo to n sonu lona tabi orin ninu gbo tabi orin ni eyinkule orin legbe fence ohun ti won so fun oni wipe lati igba iwe wa ni ona ti n di mo won nile yin iwo ni ko fi adua wo di to n di ona mo won mami asiri lo je ki awon to dide dide oru de lo n tu asiri fun eniyan be ni sa oluwa wipe ma so fun won asiri to wa ni oru iranse to n tu asiri loru o ni ala mo so fun won lori radio yi wipe ala.